0: bu jeune kogo
1: evenere
0: ah bay bay
1: ko ngayna wax na ko yoon na sala na dem daane la wé ci tégla ak ci ci ci tégla ak ya lay fay mo ne tangan gaati ay do ci le fete ma ma de la ga ma lende ali ga re sta ke wa na di de wi ga gri jo na la ko ba le ta ge tu namba tu yere na ni ni wa ko ga ni tangan na ni ba tu karar na wara fi na ri ke ke ji ra le ni ne ko le ti ga ga nda ara da bo nge de tem je ji nda ta de ko ne ke ko maga mergo as na se tem ti ti ti ra le ni ko tangan na ni te le na ga ji wa nda ti ta na le ni ne ko ye ni nda ani le saria kita un proyek pasien pas karite ke ko ngane karote eti nangende anya ri ga to ga tindre ta ni ri ba ya te gra si ba le ni ni chen no chen di ki mu kil re to anya ti ga ta ni le lu fran de li me mo ta ab ta tindre to ko la le din ni ke ba ba ise ni ma kam ne ri ga ta ri ri ri
0: berurin berurin ak ni li ja koros
2: dambe Eric Rono
0: na bay bay garebu
2: ko gonne so na ngat ci no taw ne ni ci ne ko ko nanga ma dale ni ko ñu ci ne ko ko rat ni ma le ngata gne ana way ñona wala ye tani ne ma ma ci ne ka ma lombu a ko jos bi ne do so ma mo ana en so ba a was kare ka melli na wara ne en ibare je bi ko na way en ka ku gora tale na en gere ji na wara pas kare je en ji ko mo awo ci gas taru sen je to je ya wara ni na ma kon ko osma ma wara in sistaros awa wara ara takke ang ma so de tu yo ne pini dali da so de gapi abu ay ade bo ngeta na waje bo mo mi singari
0: ngay mi sing halija kama sa tan bakari cho ge ngeti sho gine en ore no tan gararan ko botu no basta fu fu 1 hash wala injine ni 10000 bugsi taga tugul bana drone masi chumba mi to raj da na te nyotan go ben kimboy hanyur ci bichona ne ni rabini kionde chbo no tan rabini kibo 10000 kenya shillings in star fu fu 1 so it yemek tyoge ne no tan go nyil na tan go nyil tsumog yonde UND Thai hagi nyur ci 10000 bi ke baba gal mut go ma mo ndugula mune na fast note ni kipchiati tool stand 441 agi we duget note number 1 number 2 number 3 agi number 6 yonde UND Thai stand 441 hash mitan dinar ko Alex Kones genyo chigarabini kyondon choton ko chubo rabini kyoto chubo noten go 10000 Kenya shillings in star 441 hash ga genyo ru chine bo account noten bo kericho nge gasno sigete star tulen ke bagenge yunis biom ndogarebu
1: kongo ya digono kongo ena basne garigono ina toro chobo ago moti kongo nyaga go chomo anyur goronan kanget omi gomye ina moti kongo bi tugul janga gomye pi ingo toreto kyo ingo beruro ina moti bi ga tege nya wote ta tege nya tugul aki tugul ne kosa ale ji to cho ko ma mca kwesi bi ko e jai ga la ko ta university enda ri gi tiktem e dilizaren tendue to je ga bi sa ki tugul kata ki tugul ga bi sa e mugule to tugul gole tu no bwa ko tu no to go ti ne bu chin ne na nge baba ne go logo kyu na nge logo kyu tugul na nge ko kwe nyo ne bo se ga nya du go la le jo nge nge ti kira e ko tugul a ga mu e ke gi mu tan o nge ti a ga mu a ti an e logo cho mba mambasa technical university o le ji ko go no pole abrili ko no pole ga bi sa e logo e si gi ga logo cho an o ibe sa be ta logo cho ngo ga nyo rak si ten ko go pole ga bi sa abrili a go mi a gi ne go te se ta a ge ri ki mi lo ga sa ko go no pole ga bi sa ne u ko go i ne u ko go ya ri ko
0: ngongwe ngeti shogni Yunis Biamdo en betuna tan barane go batuna go stand 441 national engineer yutangu bro ndan karan gabisa ne nyu chine nge hager ga nyu rubiga la kyo nyu chige 10000 Kenya shillings agone ta go mona legend karan gabisa yalle gitugi ko nyil somogi agi nyu chige 10000 beti ko yech mite dana te nyu tan go na tan go shalin drone mite dana te nyu tan go

0: gurwe ji ji goddo
1: he la gura mu du ke bele bi
0: agora mu du ke lal du ara go imbe bo yo ne e ri go ji ke mo o go di go mi sprige go mo mi wa go mi du go mbo
2: ganga ya ganga ya sam go la li ay ni brige
1: agora mi di bari lo gurwe ma yat go gere brige
2: lo gere la de wala de ben di mi da di li ay ni brige ngoy ngoy lazma gi ming migu ming al ya ngi maju minde anango brige ane ko mi de ni ne ko mi li gi ne gi bo ngi dam go bayi chenju minde te anango mi lu ene gi ya ju minde brige ane
1: ya go sanga je uju de jo lagi risawa tu ngi waji na fas go stay go ne jo de go na li ani go ga ing like pia go ya dwe je gas pasare jo lagi ne go to mage lo gi tu mi barate de nga be bertana ta ne ba so kuhuru do get again gen magingen ko tinda 50,000 ago tayare ge tinda joro no ang somok jo ago nyor je ge 50,000 so bangan ge ago mo ngile jin big tip tamang mut ngiringin ga besa machang no ta kamune ka go gon go 50,000 ya ne ga binik chechang so git ne yai gitu jile *441# agi leweng gitu ile tos do get ngoro netinda silingi shigel fuganam
2: *441 agi al agi yali wendi tag tu ago tu agel fuganam in *441#
1: dai karibu google
2: google
0: wey jam ge mrejo
2: bi bai bai
0: wey ga was mena brege call ja ek jum la lange na nam de ki ki nami te ko in ngogista ko ngogista ki nagi lagarna kuma magna magarna ko bate angon daga rotwe kemo le ko rako ya ka gonin jita aso ka bit ke gonin lagina nagi rebe ko ko itilege ki tane mi te kamja so male amu gi ko jumbe gi ba jumbe gi ngo jem boy ki aso ka bit kai ngaldio age wa age gi otok ko istage amu mo nyu le ba sai le ko rako tar ko rako ngai aso ka bit nya ge to ko ba sai ne ko ngoi mising
1: ngoi pastor echo enje ponga
2: narabu pastor echo
3: une
2: arara
3: ga bale da ger ga le ta baba yada nani ko ma chimi de tinne ni chimi de chimi de na tu no no mi unde go dira ge ni se go chu i go ipo yada na diriget en go gi mi hotel ago gi tumbi chita be ki be le mi go ipo diriget en go nganyen na go mi go ma go mi ma to ma we chume tabu che ko bu bo che ngo lo sa go ngan go ti ni go mi ke sor
1: ngai pastare jo gala pastare jo mi ngine gi ay bonda
2: ni chumi ndana tu lagine chumbe ak pastare jo go in magele in i go gesta ke
1: tabu mi ala basare jo ngom ma gum nye gi ne gay bon dana gele sit ke ge sar ala ma korir ta jumbe barga enge buño sa ge ga sa ya tara brede
2: barga garibu
1: ya nam na babar bare par bare bare saka
2: sorry
4: bas ko go sige ngo na vi ngo na ji ta pole ji bul le chor we ngu na wo gi ne o go ngom ta ne gri bai ko bo ge bare ji ne ti cho go gi chor we ji jumbe ta na go gi go bo gi ba ngo se koro kabisa ne ko ngai ne ta ne ndo ko ngo mise
1: gele ko ngai tange to no ta ne tendo ai ngo
2: ara brere se ga sita
5: ko ma cha mo ya le ji e ge ba de ji si ji ti ki ta ga de le ta ge ku ma na mo i ga ti ke ter ko ni bu na mi ti ta ga ne te ka ne pi ro na u gi ba ti mi de ne tu na ba ti mi de ne le amate ki chona komwa yonga komwa ku ngolo di bo ise ago ise yo ile tebe ga bo tu ti ga bo ira gugure bo ta na na ku gere chumi ke ta gere ga na ku gi go ku ta tu ku ku tebe ga bo tu ti ga mu i ga ya tuma ga ta tor we ni ngo mo ai bo ise ago cha din ne sige nga na age age so chu ago si ago sto e ga bo tu ti gere
1: Rengai Rengai Iksan Rabuat itu beri gaya
2: Barakak sih kas pastare itu Buat karol Barakak ini jebunya
1: Barakak
6: Kongo sih kongo misin Kongo misin bisa berdua gari ke Kina maa maa goyin Ingin bojong dana jumidat Kerga nenggut kogi

0: chumindo netui anan chumindo nekinye kongen ina chumindo noto. So ngot ko kakobar kawo biriket kaver jaigeni kaumian bondo nengwo kanisa momi oret ake akwo kosis amu mwa ngoliotab Jehova kole okot ngot ko biriren tengekwokik kitilili kou teluchi ngwo kanisa ine asikenyochi kat akotestai.
1: Okay. Langwa kanisa.
2: Pat karole sege ga sege biangan.
3: Okay, na ema.
1: Garimu.
3: Igere in jumbi de na mwagi ba jumbi de jumbe ko lagi na jumbi de na toy na ola ga gerta na cham ko mi se tuai pat ko ger ko le ji ji ga karar ni ko ni koi be to ko ki ko le ji ni na ra bak ngwa ma di na we si. Ngwa siku kiose, lakini kina mwaji ni kwa ngwa kanisa, tirili tukwe haka mwabwa iyo. Ako, okay. Ako mwana, ngwa mwana nga kilega inga nyinguti iti, kwa mwana nga sako tingkishu ngwa tage nyo unga. Simu tayo tare, tati nyaki meti iti lua kongoi.
2: Kongoi, Patkaroli, nga kebe barata na, gato magyabchi keba iyo ati ya kibiyagan na bata muna nangyo, ibuwa tuna babara tena ata na meeting staff of 41, aga mga ungele jen, maging ungele duge tinguro, na taga muna ya bikyo ako nyur chige, maging mga ungele ka nyur chige duge tinguro, so kiri kitunga ni lege cheng chige inyege, ako walok se ngila day gayat, walok se ngila day gayat, ku walok se duge na ata ni muchi nyur chige, silingi shek elfu kwa nam, so bangan nge, ng staff of 41 hash, I cheng chige duge takenge, na ata na tindai 50,000.
1: Nathan Costa 441 hagiwe duge Nathan getugule nyondan he say chenge to gi chenge nyonda tori nyor shigane nye labin jonda jobo elu bugo nam in star 441 hash
2: kale ke benda ngmoji ngalio bo ishe bere gana ma gi bu ye ke lion bere gane ala ngmoji bo ishe ngalio bayat ke biagan
1: biagan garbu
4: wei nanyunet koret ko naga muain Boyot kawain nagbalay kibya. Kina may kibiriget agiobik nga kapel bibi kina kibiriget magongganin boyon don uli gimite jumbin det uli gimenye. Kung kibiriget kapel bibi abko tip tungkol ano tano uli gim kap jumbin don at gibune kibiriget. Okay. Tayo kyang yait ka unganole ngela kanisa agake ngonye tenge kwagi ko mejo nganji ji tenge kwagi ki komo kole in ki galel man ki kabir chichi kibir tacho ko ibune kingo ka konenet kolyo ko ibune kibir get kila mabiro ko meta nguka ka gire benyetyo nguka ka gire betyonyi aongo komera ango tomera saure la indo ko jiu
2: mide gazara zure
1: do endi dere gale ine gale kumbe wazungu wako na uchawi gale goro mnita kabisa gale birika anona gale kumara kuigibwa gold na alipewa na mtu wa maana mwenye alifariki gale hiyo wazungu mwagati gale nyato wara isi wanti nyagi jeg
2: banitwa
1: kijumbeju so
2: ngei
1: garibu mwenene se gazara zure
2: mwenene se gazara zure
1: Munene.
5: No, agora mini tava muito. Agora já nada ninguém chega a jogar para jumbe game money. Porque por isso é como a tua time de negi gaburi já tem gente. A mui se teatro que teve barbaí se foi bem jumbe de terreno que lugar major que não bati se é barco babuño. A alguém mudou de bi. Mangan ayo, ngoto ko mabayon na niku miya, magabiru kaya kung pajmida na tuwi, nagagimi ko, nagiging ko namin ko pajmida at kumeng gurit, aso karebem korep, aso kaberwerbi ko na
2: pajmida.
5: Ang ayon ko miya, mama ko miya.
2: Gumwa, ang gaya rap sa ure.
6: Ngay, gale na arayin, mure jugo, ang giboy ko na mga tap chuminda din, bayan doon. Agle ki jam lagi cumi dek pergi ni le tom gugur lagi, kalau mereka lagi munggu ni ni nada. Asa lagi kalau ibu ni cumi dek ku view ketikan cumi dek ku support kan, namun ni kat cumi dek ni. Abang ni nade, mesti kalau mereka kat cumi dek nada, mahu menyuruh. Abang tak kira waktu agi bongkro, kalau mereka kat pergi ni lagi tay. Kalau ni tiga gugur bila kan ni sabo, yang tu no. Inyo dia muka ngaljon ni je so aji. Aliat ko na ako mga iji jago le, di puji, tukyo. Ang laon tabi rire, tiya tenga kuwa ko le, lagi tuto luji. Kesa, o isa le, ko na mga iso sumpyo minde. Koyan jay so jiji na bangu no. Kesa, arji tamatay.
2: Ay. Samari negararan ini ya bukan Arab Saudi, awi itu neta magitar magingeti.
1: Karena gitar kau mian Arab Saudi. Lazima kimi lagi gibai shaita viregane chumindane
2: ngoto kumwawenye jorwana kumye jebusito to kumwon kumye kolegi chumbindet ne une chichi weksi agoto to majorono tamanu gonyorjege 50,000 duget ne magingen enga kebebertana tane bastaff 41 hash eri lege bangan ge mapema nga beberatana age nyoru jorono taman agaeng to majorono tamanu oksomugu so yegwege ko tage chenga kinte kubunji bik chingiringen kabisa bik kidogo sana na otaka mune agile ningi chenga star
1: 441 agali to uendi tayago ginde 50,000 waginyoru big mute nyotan goma iwonge lugo yugabe met star 441 ngagi watu ngelenjin number 1 ngi number lo gibi watu ngoba media maxif ngelenji download ni agi baishi ni pchite mo fm ngi tente tuti ni bomwa ko inatan ba tap si nai ngona il raisi kabisa gi baishi ntagi download ngi tiyogi gonna me enol da tugul tagi to internet si mo ngo mago mame data jatiana media maxif mago sirin ki enten mo fm nitinye app ne recorde ni giaga tugulo
2: so mechele wan kinyoru logo yega be me chang noginda wi beja rap so gut lagine naile to to majoro no chatak senior jinege ki ne ba kagmo ngele 50,000 so bangan ge mapema star 441 hash magingen ngele duge tingoro keri lege bangan ge mapema en karonde no tanaba be tabrane logo yega be me tang noginda
7: chu kologo yega bemet en nwaginda koitun kongete emo fm nenyo tugul
8: atinye kamagneta le baba kasene ni ngwe tugul le mite ka koitun kuni saita genge ago jesu bi ko logo yega bemet tuta ko en nwaginda kongete emo fm ne somanun kwane stanley arab sugut kago gimi ta kando inde tena ba dcp rigadi ga shagwa kole manyalu ke baisha ofisa ga police en ore tena ba kasulda ta bu nyondi ta ge meta ka liet aga uta kala ga che mona mege anga tu te gen emit ko su ke aga ka shagwa oma ine gole ngale ga che ko ma ma tu tena ba se ge she ten emoni kole imuj ko gi tinga ine agrumi she tena ba daktari victoria mutiso ko ma ba iman aga ko gimite ne kole nyalu eng ofisa e joto ko mwachi bigab emete imanda eng mwaet kole tesetai ofisa e gacho ba polis ko suldae bu nyandit ko maibeyi ka kwa uta gato kol ofisa e gacho ba ripset ap kaliete eng emoni
9: chukaji umesema mzuri mimi kazi yangu sasa ni kuambia wakenya ukweli ni sipuambia wakenya ukweli hii kenya mtu ataimaliza tumemusimamisha kuimaliza kwa sababu ya mimi kumtangaza mapema nikinyamaza wiki tatu hii nchi itamaliza na sasa uzuri wananchi ji wananipatia maneno wafanyikazi wa serikali watu ya polisi wale wanaona maneno hayeri sawa sawa hii maneno ya huyu daktari anaitwa Dr. Victor Mutiso huyo mama aliuawa kwa sababu kuna watu walikuwa wameiba shamba yake walitaka kuuza 1.5 billion wakaona ndio wauze lazima auawe that was the motive kwa sababu uwezi huwa mtu bila sababu hapo Kikuyu police station is a scene of crime
8: kasaranta ka koma ine kole nyalu en komasta notaga nebo motweta police kondochen Douglas Kanja koyapta officer kibaripseta kwalia tengete sieta police notaga po Kikuyu
9: hapo Kikuyu police station is a scene of crime hiyo police station ndio sasa wale askari wa kukodishwa kuua watu wako hapo polisi wale ambao wamekuwa trained to protect life and property wale ambao wanalipwa mshahara na wakenya kulinda wakenya ndio sasa wako pale wanakodishwa siku ulisikia kuna bunduki zimeibiwa siku ya Gen Z hakuna bunduki zilibiwa ni hao polisi walijifanya zimeibiwa siko hapo
8: koko testai ko gon ngalalu te keter cerchin ngale chota ga tinyege agromishe tane bo daktari Victoria Mutiso ole ko ma rubei wa tab gavana en county ne baka kamega Ayub Savula ko le nyalu en ofisa e ga chopa se ga ishe da ko ger go le ga gi go ita ger go ngat ne ngwa ne gi chek tukul che imuch ko gi tinga agromishe tane ta ga ne bo Victoria age chel go la ngalalu te che ki gi ma ta er ga ti ga sha go ge le ki ngalal en simet aga agenge en pik che gibwatin ko gisuldae rumisho notaga aga komwa ko lenya luko nai pik ab emoni imanda ko tingei aga notoga
10: badala ya kusaidia police investigation over the murder ule daktari alikufa Nairobi, yeye anaongea na suspect kwa masimu. Mimi nitauliza DCI, Rigiji is not above the law. Summon Rigiji by Monday, a record statement, atueleze anajua nini kuhusu kifo cha huyo daktari.
8: Akchoto ko logo yugabe meten maginda ko ngete MOFM the type jit kete shon yo le nyorchin logo yugabe meti ti tatina sartani nyalu kaine nyu go Stanley Arab Sagut
7: Jotok koga logo yugabe met eng nwaginda ko ngete MOFM.
11: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
12: FM na kogete shiet nendoi eng prorietab kolenjin kosupke at chigilishetab Geopool. Itin pi chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

0: kobota Kidion Kiplimo, Sakayas Bartocho, kobota Nation, Chemo Yangulimba Flux, kobota John Musieka, Ilari Akoya Cheche Blanget, kobota Tony Nsuguru Shagele, good morning Edwin Agiri Kele 105.5, go loud and very clear, Philemon Cheboyboch, Akuro Nogalak Chechang, Agiting, Chujangringen, Lagin Tugul and Tugul, Kele Jena Gongoi, Mamu Osubi Tatu Chet, Karonetabe Tabrani. Watu yang betabran hebo ya tarab menjo ngebe bertana tane bo sengisho lagi ninge ya tete tu cete ngarone na tane betabran wagi bua tu na wabara tete na tane mite ing sukuru ago kage nyoro joro nok tuul chaga gimeje kabili chaga batai lagi ninge nginguna kage gone shopping jaba silingi chaga elfu tiptam
1: ago miten kebe bertaga tuul namba na gui namba lo iye ndi tioge agi algonyi lagi nge gonyi lain mesi roing ago tu ak 20,000 in boxi taga tuul star 4421 hash
0: imi bom nye ibangan ge ngebe beratana metendei wasa wasa ke tegol karibu arab menjo
1: arab menjo karibu
2: ya kongoi kongoi mureju ameje nasa maraya sana muga uti intuku kitang ako je that is the procedure na ba campaigns ako nikubwa nkando na lega elections so in summary kwa ameje kipcha wakira alia kongye tega mene kema kanchua kile karo kwa nyur funding na maga kero atis dividend na ba 3.5 billion very risky lazima kigwai rabini tukabangange kumye amu magumeji tuko nyore excuse kiko la ilgi magabanga kumye awaka agasindan amu inge la muta yata katkala alga asinti kodi ngwa agai ngwa nyore kebanga kumye kumakukukukukukukula soko isho ni ndene boeng mwanga natuke ilgoi nomination chupa parties mide giribu kwa rago ya fission site tatu kamungi kimeja vik suma ngete in suma kuhuni kwa rie na manasari. And then the other thing na hapa ngalega the financial limits kia agas kia mwa ngalega chukila lakini kutu na mjitangu na anako understand ako chiju vii kiek supporta asa ngongo ake in vii kia poko kwa waje kundo kwa pchai taas ngu limpe kulo lim ii tuta jano vina laga pa isi ata ako nyo kumoni tanda na ABC tumua yasu nesu kia kosa kia laga kwa limits lakini isi wano ata muni tani among kutu kwa kiesa ame nguna kwa rapta unu nyo asa ame kajari asa chii kwa aji joro no kwa aji nyo ari kwa unu kutu aru tinga masa kwa ibalake trilion utu kwa liyai kwa uja gile chii itu tano so that is something na wakere ma mele wa kuro mnoto lakini jeger in process kile une so mnye kubwa anyo ngetebe mpiju amunga kama ikis kwa wakati kisa kebiri kura kengelele ngalega pan employment na kwa isho nikyo ligyo tepto akiki kumwa magyai kukwasa ame kutye magwa vingi nyo leje eche li magume eche amu kake eche jito kusuka ame kwa seche kika na ntuku kye mai ingi lagi wa nyoru watika wara nga magi ita kesi ntana teka sipi iko kuto wa kini leje nguye kero iwe katale na kaya kwa jepa ito kete kule kero iwe kwa aga suwana kero bichi kasa mameche eche angele mameche ima michi iko umage meche kunenu kwa meche ayino kwa kia etanan kasele nisiki iko wait kasi iko magia elgen kutu kama wakia meche lakini nenye le magume eche kwa mga mechi nkwe nye as individual amu jita nsa magura hii magusa amat tukulis so amu jita genge kwa nyao geishi ni kwa mga nyita nga sila kwa kile mga kemeche cha waka tele nsu wako wacha kwa hitu kati amu wako wati kwa yota kani kira so amu kura waka tingine kwa nye kile nge pa nomination kwa lege lopa angala hini kwa hitu chukur kati yuta kwa so amu kiti kwa kwa hisi ju akibi kwa kato nge te hii kato kanya alanda so tu chao vita no ara ngotu chao ngotu wa mjogera lago kwa kama jenipi wa njito kwa kitu inege matu kwa kitu wa itu onge mire onge mire na kwe
0: onge ra menjo enge kere ngebe beratana ngebe county nota ne babomet kaskas ta inde take lakini kwa magi ya kuna wata kwa mechi lili nafas na kwa ni nebo slingi shek 20,000 ngedu ge take tu
1: number one ago yi number lo meet in 20,000 Arab Ruto councillor
0: John Ruto
3: I'm going to go to the IDC. Ani ngu nyan. Testa aga bene genya. Pe do tebi. Dugi re ara be kili o nen. Ani ra bini kiwa kiko eki tabi napsi. Tebi le nu ya yo, ya yo, ko yi temo. So, ima oru ki ele koko ikan le mekere te genya viso. Nema MCA ko mi barak. keba deba biko gandi keba chandul akwa be barak ne boru ge le da sarta ko moginge ago go mogri tu mugi de garachu go ga go igandi ko imuje wa ko bi garachu urse ne goro me bi kabud go do ne wa go si nafasi ko ne go le goro goro bu igandi ko te ne rabin che ko mo yore ta me ge che ne rabin che amu go tisu ma si mu se ara go ma jo mai te u jo so si yero go ne te ngale apura ge ge di bara ge ngenya ko mu ki ge nam ngale ga me jere ke igandi itire ne kisa tuge nore ago je bogo je ngote nore ne bobo ne bobo man ngale gora changa ngala gora ngale kyo ti jiro go bin san ni jo bogo ngale ga mwe jeru gora ga si ne tuto se na ba si ara ne ge ti bo yidi ati bo odiem ko ri ne goro mi bogo age ele go go go ko ga ita bo genya ago nyo lu ge ge jo te ba ke ge ti ti ti mi sir ga ni ana go je jo bin san go wong ge bar ge jab ko ge lu wong ge ti bre se ne ni ni ongoro lagi gai bo urugi ne gibare bibia kongwa mangi gi ai guwa ga go ne ko gibo ibu ne ga gibo rai la boi ngel rai la bo jitan ni ngem go gai ngal ne ke chang gibo marage di sen ga ga tiba ta bu ne tuda guno na ne sirga ni sirga ni yo yo ma ba go banga ngal ne boi ger ge tere jitan ni mare ne ju re di ne na bu ngal ga bi wala ka ya e bo ni bo men ko bi te ne ne ara o le ni ngal ga bi ti ne tabu ne bako nyoru bi chumbu ne boke ngalan amu ma jodi ya ne jere asu ga bote sirgandi ma jene jere ta bi bi bi awu ne barge wa bi bi kwa ge ne bi ti ke ne ke mari ni tu bi ne en na ti ba de bage nya oga si ne wa na siasa yo ni yo no mi te no ri bi bo ma to ai o ma to ai u bare ma ti ge ti no ti ni e ge ni o ki ta gara ran ti ta ba u prime minister ti bi ti prime minister zan o vitali da ga mise ni vara ko sta bu bin sani ke to ki o go sia u bin sani bu ge ni de ki go ajino ko sia ge bar sia do ga bi asu ko si ge ba si ge te asu ko mi go ai u bin sani la ge ni ge ge ba ga ni tu u no ni te bi amu ni le ko bon ko ni go ko me go jo ti ge ara ngu ni ti ge ta bu ge mi ge ga ni go bar ko te ne jero mo ni ge bar ke ma ja ma brain ga mi de ko ge ji to ne ma ge re no ko ge be bu ge te si na le ge u jo kali amogito bo age banga no munga nyame go bau ga bela ba mare ngalge ore yo andi kenya ni mo begu kai ga ge jop katira ne muje ko ko me ne ni ke chan se ge banga ke bo ngo de ne ye ngo gire ni ati ko gadi sa ji ju do ta ni ko sa me no le on ge bo ko go mo ra ga ro jo gu la ni on ge ge ro ta ama ta ge ni do tu di on ga o saru ta ko no gira ga ni sa katira on gi ya on gi ya amuni ka bo to go magara ni tele gi jabte ko ni bo jeme ko ma na no ge ne gi ne dishe ko mi te no ni ni gan pa bo met e bi e trono ko yo go go ira ni ga kuro si ne ga kuro ko bak tri ne ta ne bo ge ko yo ira ni jo gi go pa je ji ma sir gan asu gi re ga bi ja ko gi ndia a go ni ba mo go che ke mo go go du jo no tu jo na ni go tu ke ma je sir gan ne gu ni asu go tore te e ge wa chi ni ran be ara bruto ko mi gi ki a go ba gra o kima to minister ba no no ba orti ne tu tara ne ble gurguan no ne te sik bu ma ti ba ga ko ron ko bo ye bi go ne bar ge ya ki ka de ara bu te a go yi ne gere ta bi bu de ge ta ri de contract ko mo tu ke cha a ge tar na ne jo go mau ko ni bu ti e me ko ma ya la ge ni ki go to ti ge ti ta ru ga ti ba e o bi za ni a go ti ge bra e sir ga ni ko go mi
1: Gongoy Councillor John Ruto e ngalal gumnye en tetuti nyon en betunoto no brani dagi go shiki go sirgo artam en saitaman agagenge en notan go ine samoja notan ba subuy ge tasita tuglen ki bagenge en tetuti nyego magnyo ru chitaga gi botu ngelenji staff of 41 ko ngelenji number ta agetul e nyonda go tinye 20,000
0: ya selingi shegel futipte msogeri lege bangan ge mapema ichenjige chang joronu che igiljinege ya kabesa wa tayari gawa na mjige 20,000 unatana geri lege bangan ge duge tagetugul giri joronu tagetu ngitia ngang number one ichililiwe number two agitestagu unata kungu titaune miijitane mutko legitui ngatokchige number five ujorwene ure robot nagawa number five agonyorjige 20,000 so ngotitia mdirectly number five iwe number six ngutume nyorjige lagini mewe gelet mewe number five agiwe number 3 ugi bunga tutik ya chotok chepa uririyoni so igeri le icheng iwendi tai mewege let ijuru eboro indo notok ne kararan Dr. Jeb Sarur elgeo marakwet
1: Jeb Sarur
3: Karam sana bishop go very come ko ne.
1: Bye bye ya saro.
3: Pase ka ka ko ngam se rabishi ki go woni le ko meje 180 ko meje 160 ko meje 140 yani bunabara na ora mushare jibe mbi ku million agenga so mu genya agenga ku million tamanaga yi kenyishe mut ku million 60 ci jibe ishe 180 pe ishe 140 be ke faita le banga jaran be ke so ga tapke yone ya so ga besa poru sa se gele ku me ci ofisa ti ago tosha kwa sababu ne pe ishe jita 130 mu mbi ni banga jaran ta ku 140 ku me ci ko faita ga tu kwa mara kumi so baru gele meje chichi mbile narbay mbile miyayi na kwa mbile miya tatu so kunuwa na rabi ni chache suku nyori chicha mu sige nyori rabi ni chache kumara isi aldaji tafanyi mba nairabi aldaji tafloti nyingu eldore suku nyori rabi isha jotene chumile ni isha so which means rabi isha kachacha kya kubere cha makia ya barabara oo mwami basari mwami ne pas baru chita gele pa isha rabi isha paku chori jep kondong nemi barabara jiba kera nyami jama jamila mustam ga majaga mila narta majaga mila nata kula asma ga amra bi ne kutel rabi ne mi yana ya garu mila nu ku mu ku mu kala ni ni sene ta ko ga bar rabi shaki ya bil ki ga mai ga sa ko sa bar rabi ni jo jo tokol ge reason ge chong ga na kwa za lo ya mo al ge chong ga na sai ni la ga bana ku che chi to ko ne ga ta ka bana me ga zi la ga ma jamila mi amo ja so jo ni ki ko ni mila na tano ku ci ci wonu bi lan taan ko mata ko lagu si si ci ci bo bi lan taatu ci ci ne lagu lagu e lagu ci bo bi sa lagu ne ay to ci ala te na po ko lagu ala ci ga contract si ru ti nera e ka tay ga ga ka tay se bo na lo mo ne ga ga ta ga na ga za abu ne ko na billionaires wa tu ku me 10 billionaires ne ko na billion bil bil bil ku ne bi ko yin bu su bo na mu state house ma bara ta bo yitu ko ba ti le para ba de ri ro ni ile barabara sijui ya kwenda wapi, ile tenda ya kemsa, ile tenda ya wapi. Kwa hivyo kiki ya mei kwa rasole magu mbigi ya sabi chumu kenya kabisa. Kwa sababu kutikepa ishe pesa kiasi hiyo, kwa magu mbigi ni nyurura ya. Haya, hiyo kasi ishe. Negaji President Ruto sa IMP kukwajie para naiga KSE. Kwa lasa mechukwanda mwiyochi wili milioni mbili, yochi nyu milioni moja. So hivura vise ka KSE ya nito kule kwe jasaru, kijakani ya milioni na kenga. Anjabara naiga enji wa polisi. Kitete akona mweri ya la tinya barona iga tiesi anja barona iso mu kitete so mera ile kaginya lile wona lenda kosta ite moyo moyo ba ku manga ta lagi we bunene so ka kuma tinge te shit discussion ne but to this list ke ta shi ngalya ta ni ni gele ki re ne so experience ni tina ni togli ni ko sa bu ta mo experience ta mo ba ke ge ko ta sa ta corruption aga ko na na corruption ina sia siasa the root cause of nini of se nini ngale chuchu bobi saati kukita unike shiaga so neke ala mga charawani kule nyane hanyi ne chuku taratangwa haa kwa hivyo o siye tebi kia kabisa ata wa ngale java 2016 keme che kura kia ngalale gele hii kia ine bobi saati kura kutarta nobi saati kutuma gele kekema kia katumul ya pili kile ine batini suku lanyi tini ine koi pili ane kumila tatu tutasi mana mnagari sini nito mahi tulane wala so kurom kasi we kurom kasi mkenye kongoi sana bishop kongoi yako eri kongoi kasi
0: we ongoi yako takenye tomo kenye uruchi na banandi county mongen ngegas ken kirui siki we kike na kuru county lakini ngeaye kwa una atako meuti ya para teni mitei eng kebe berwe keter chari na atako eng star 441 hash agilejin ngi toki kege berwe jata namba wana kwa namba 6 kwa mita para teni namba 20,000
1: nalo ya 20,000 namba wana kwa namba lo alikiti wanyo loing mesir so mga kutu yuk 20,000 Arabu Ken Kirui.
4: Oi, cacam ke Erik, Araton, setia le jawara. Kung koi ngin nefas ngoko ko ana syukur. Ko mamu ha ko in. Mila kwani we, kampu ko tor ke noi ke pir ko depesha, ni ko ni budu lu ko sina ka nyurak ti de. Ko ka tinggi ne. Ko i nara ter sama nak no. Ko nge pe tu lu ra, ge gile ti nge pe tu se be ge tor te ngin pir ni hospital ne karbu tu bon ras me de. Lenu ko so ma ge kon du ju ko sing ke te jani bi ma ora ge. Uyo nge pe ge tor la kwana. Uyo nge tor ta mu i. Ki ko bun ta bu. Ko nge pe tar sandi ter sama nak no. Ke pe tu lu le sos. Ngaliona na koi tinyere ke, chakara tolu. Kungaliona parangu nyolu yang kia ngalale tu gigiri ke leune. Number one, inkele piche opposition for example igere ngu naka kota maybe igere kwa ruse gay kwa ene kukuli ngu na nyuan neti kumara kwa genge igere ngu na for example ulewe tajene sifu na siyasa yete kutinyo uwefa kena kwa kuta yereti siyasa giga tigira kota ina info trage ngrang ina ngrang kan kumita ya brose deno ulubu statu pasen kusibusibu na ujizi kita ngu na ningono ole siyasa na pa Kenya kusifuna ko muta tunne pabbi diego united opposition kutkutir jin ko ga wa bute tan gije la gir muta tun ko pa asuko chom nyeji ko bala inda genge ako o jere black pair agenge ko musho e ko ko mu jugo muta ci ge gararan bi wona jin nyang serkale ko gis ni nyolu ko yi ngula bi jimi serkale ngir ngi ni nyolu ko bi jimi serkale ku ko jibi bojoni ngelengel ma sa bo so ko je ke tibol do nyen siyasa bo so bo so je ke te je ngo ko wol dimbira bu yina opposition yani ka bo so ke action speak e man te leo e bi ke meter kale mu e je ke tumi resources ti ni mi pawa ngel ran na ko bo je bi ka opposition ko bo bi ka ter kale ni ke te bara bara ko bo je bi ka opposition ko bo bi ka ter kale ni ke dijibi se te me yani ka bo je ko jot u jise ma ka ko wol tin ki mien serkale pika opposition ko jine boishone so ko ngetu mba jujumba jujumba opposition ko bon yo mu afin wana to ko bon yo dakit ma makat ko no ngetu ki mien serkale wol tigay igen ngu no in arab to no terik siyasa ni ben 2027 arab to lui ko mo gori to siyasa ne ba 2022 no ta mo ne zigir mu ko yonne siyasa ni ki ba 2017 ak ne ba 2022 ki terre ba 2022 amu ti gere for example kan ko mi pawa uru kenyata ko nam Raila Odinga ako le jiri Raila Odinga o gebe ti bitu nge bitu Raila Odinga kura ko ki tinya ka ma gunet ne Raila Odinga ko la mu ka ko nam ma uru kenyata ako ko mi pawa uchi se ako nyur ba urate ko ki pote ke ne ti tadu uru kenyata ko le to ko wona ka su bit ka mountain nga kya ko ba takan odens ko wa ju siyasa na ba Kenya akine tege ke ni gi ni jir toy ako bor ko lu wona sentai magata ngu no bikin yang serkale ko ya swa botu tigi ko jibi ga se ga age mo tabama te no mi sin mi wol ndira position so ze ki amu o le gnyur ndakura ki gnyur ne wura mainte leo suma te ya sikyo so ba se te mes ko te ya sikyo so amu magata ngu no ngi kono li ko le ka ko mo yo je bara bara mo yo je bara bara de le ngete gel durit ke baulin ko mo sakete la bena gi bara ma ko so bos waktu sikiste me ko ko jibi me di ngale ka city light ak tu kala ke jang ko lu gam li ti mo gere gale jogi this politics ci bonne 2027 ni ko competition ba ko tout part ko net united opposition ba tout ya ko jere black pair agenge ko bor ko le amu igere mu na ko agere retreat na ko president ak fi ga bo dem ñu mbay ne day fascia ko bor ko le ki ni mu ci ko demand ak fi ga bo dem mu ko demand number 2 ko le me number 1 ko bor ko le amu gi me tapi ko tuwe ko bor ko le gi me tapi ko tuwe te ko jangoy tu ne rek ko sirio bur mi ko bi ga bi o dem ak ga ko so di montari ko mi tanga jara ne debi to kasa dele a mo gere ko le yi bi ga monte ni ko ma o mi ngura ti go jina ra buto so na ko kasa dele ra buto ndame ne waye ko bo ko le ko gere ko je ga bi ga bo dem ti gere ko le ndi ko ni namba 2 ko je ga ti ga ay president ko e o ti ga jere in tutu tu ata waye se o ngeba ko ge gero ti siasa ni da ni ba mo cha che bi bi ko do chi mi mbau na tet waji bi ga sanga amu ra jo ngit amu ga sa ko le nomination ko next year mere mere bitar ta manaklo ko nomination wuji sa ra jo ngit mo mara ko seven man sije ke ko seven man sije ke ko tigi mata yai poisie to ne tege ginina tai aw ni tu bugu ni ne bangwan ko bor ko le mako mimira ko ni mu jaji ni mi ngano na tet ik seven man ko ti ti bo shuni ke mo gotin mo tigi mata yai ngat kinye ko ngwe mo ro sige beru ro
0: ngo ya gotagine ken kiru inga be beratana ngebe koma sana tane bona kuru ke gas welda nanga ke lagine goto magay go no tago itenye bara te ten sukuru no tago dunga shal tuul ko tinda 20000 inyege gitay bangan nge
1: no tago sta 441 agiwe he duga noten ko number 1 ago number lo yalla gitoni la ngoy ago tu yak 20000 tage jenga biki te tamana mu te noten en get sartane gi nyorchini ge me go rikta te sambil dai go shaka somo kyo ta jigi somo nun lugo yega be met star 441 hash rabu weldon
5: e kongoy mi singa sign the kisho be du ak eric rono o kongoy ente tu tiene go go ne embe tu ta braine ngun ga sign the kisho ko ene kwany eloendeta man siasa chepo emetab Kenya. Ogeru kubitu tiegetab kee kabisa en bichuwepo position en tai yun kibendi kobangana korong kotergenai yellow flag bearer kung'o kumche kou jazit kabisa en yu nekoni kero chito neu Malala kongomwa Sifuna ongen oliku wa weekend anywa munyoro kabisa en olin nguni biikab tulwet asinye kukorun kukoikoe kukeru kutinye profesa en koreu nekere kabisa ile banda nebo Tamia Billion president kokaratak ngunon igere nguni kwakere ot kou inde Alfred Keter en yu kokolele moosome ng'echer aketugul kole kowe ngunon atorchike asaita en katam ngosetinye ka planonitok lakini nikere ne president eyu kwendi tutam kabisa en boisionik chechang chekakoyai retreat inon kontoke en Naivasha en betutab raini igere ngunon ile kapane kepangan ngunon ng'alek chebo broad-based nongen ole kiy aketugul ngomong'u ng'olion en tuyonotok kokuny ngunon kokakenai kele kibenditoi ano tai anibuch inei biikab Kenya kabisa kokere boisionik chekokoyai president nang kosukuma kunan tet kapsa inda Bishop Edu igeri kapsa inda ibe emetab Kenya kwa tai kwa giri mkune kapsa ugotungurata gispechutage enyu kuchita nuwot kalonsa igeri kukuku sisige enyon negeri kapsa inda meinainai kino enyon atag onge bokwele gina gila gilion alibuchin nepanda nipa president igeri kusukuma nekasi seki omecha orle ingetu watengisiin kapsa Bishop ag Erigono en ketesienyon nebo MOSM nenyon tugul kikuren alweldon en kapket
6: yuto king'ololen tesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kogi bororiet ago une ole kibendi une sobetab chitab Kalenjin nguni
7: nai chechang agobo bolotet ak ole woldoi sobetab chitab Kalenjin.

0: Wale jamana ngayon kabisa, yanga yamani jamani. Jamana ngayon, matitas na kumagito.
1: Yes.
0: Tienda na ito nga ako itije. Daigo, shaktip tamagla chika ako si Rensa Saba. Yatati moiti yatata red na ito nga conference. Gimache ichuto kitiwagi mwa weji lehi. What's trending? Inigo skongi? Nei nei gere. Ene nga lo alimbi geni ato. Na fasi nangunga dina ato. Gochi nese ito kwa rano limbo dojo kati ya bile. Ichi. Ulangina mesi maisha ka conference.
1: Ichi le kutiok star 441 hash call in boku si shecho angu wakinde umpesa boku si shek angwan. So yaat boku si ungu kumagu ekta rabini gu ite sana. Negi isto rabini gu boku si ni kwa kinde.
0: So kutomu ge isto. Keri le genyo ru gelji na mun imu kakse. Ichi le kutio star
1: 441 hash.
0: Niji tani nyo ru 4,000. Meji tani ba 30,000. Mi na ba 3,000. Mi ago 300,000. So hii, keri le chukuke chitoti nyorcho limbo ndonyo kwa siling ata. Amuni muka kuse. Gina pa maana, ale jin matisa siling tipte mna onetinye. Koni geljin, kotiwa agi yange, agi chil star 441 hash. Ema FM.
2: Ema FM, hello.
0: Hello.
2: Amuna wala wala wajama.
0: Bye bye, wali kapileta ke.
2: Abiza madinye ngali studio.
0: Madinye ngali studio, une wala?
2: Madinya ngalang ini ya, orang yang kira koroban ya.
0: Aha.
2: Koroban kalau zaman ini yang mulai ni mana lagi barang karya.
0: Ah, okay.
2: Oh, oh banyak gogo ni tu ngalang yang kita lawu kan.
0: Safi kabisa.
2: Kabisa. Orang mana mama mama magi lanyu ko abis tu ni.
0: Aha.
2: Aron tu nusa jangwan, raba tu eriem suku tengam ngau, obeh tengam barak mulai narai.
0: Yes.
2: Pati sih nggak ngaramat ya, kan? Film ada yang

0: Tugul ilenji nen?
1: Tugul lo mo kas kitesi dabe mo amune nyo tugul lo nget ganet kwaro ne ngabara naro zao.
0: Kongoi mising aro nene lambo gabara naro zao. Libo conference agine ni chitu kumi nafasi ni ngunge ni otan.
2: Beatrice.
3: Babine.
0: Yes. Yo.
3: Wamu na kiyama.
2: Kibai bai.
3: Namos, kimae boisyoni kengitila, ma kimae ngoibu ye ngale, kimae boisyoni. So yi chama, tariki 15 days ketildo kura isi ya geno ninyo, ketildo in...

0: Gigolo boyfriends. Kijana moto kabisa. Donkanye.
1: Kijana fire.
0: Ah, huyo kijana ni moto.
1: Very romantic.
0: Moto kabisa.
1: What
0: you mean?
1: Yo.
0: Kagilio on makee get that you mean? Yes. Konamji tu kulgine na nyine.
1: Amache ina msimo ingu.
0: Amache gebe tu. Amache ata skote mbiju gebe tu.
1: Chill star 441 hash.
0: Star?
1: 441 hash.
0: Kanya chila muna amache ata skote mbiju.
1: Amache ina
0: ame. Amache mabato ane. Lakini ndo skote mbiju.
1: Kutiko setaki ya atbox ina number one ama ya number one.
0: Chili pa kunguni.
1: Star 441 hash.
0: 441 hash.
1: Kutkule imu gule ndangu unboxi number one. Uinota nini nguni. Kama na gira alboxi siyo kwa kilo deni na tugu.
0: Ijabchebo. Ay no ni kachamu gule nda.
1: Star 441 hash. Uiboxi itake nge injo wa miyono. Uiboxi itake nga na kwe. Mama che ige. Mama ige gerbe tutko minyo rugi.
0: Kayi lewe ne.
1: Star 441 hash.
0: Kana jamu gule nda
1: boxi. Box number one. Number. Nino gero nga ya atboxi number six.
0: 10,667.
1: Hey.
2: Yeah.
0: Onge, mwite na mwale, mara kutu matara.
2: Mwale mwazini chwa.

0: Kubaru.
1: Eh.
0: Nabaso magara ko kone leshenet naba county nasari.
1: Dio.
0: Konatang ne baru ko lele Jesus.
1: So ayang ge bete kerta si siya kasi ge buka bracket goal.
0: Eh.
1: Kikir ta no ge dit sigara ko min ge dit ko lesi na ile kenu. Ako ini ako so so ani ni ko yani ni ko so so ani ni ko kutinya ugala ba.
0: Igere jo jo ama ko igere konda.
1: Eh.
0: Uwe si tofautisha ni ngigere gonda.
1: Ehe.
0: Amu, ngigere ngo tutu nimingi nga pisa, kukargea sinya, yage tutu angora sugo tutu nimingi, kukargea yage pinda kartasi.
1: Ehe.
0: Kaya production kitu tunga kako mmanga, kutungo bitu wa tofauti ng production.
1: Ehe.
0: Niengo yugu majang jaji.
1: Nyoko tutu kinitu gilaisha ngeti?
0: Nyoko tutu kinitu gilaisha.
1: Ehe.
0: Ako mmako yugu long last, kuhuni nga ke certified.
1: Aha. Aya, ngiti ken timing na magat kitu tana ko ako po itembar. Tara ko tiani ting tuta magat igol kawa at lega ko tara umen man sing tute.
0: Ting tuta ko rango tare 6 months.
1: Aha.
0: Among ko ande chita na sari na kagi charging sa jetet. Aha. 2 months ko mang.
1: Aha.
0: Kaya pir transplant ko ay na sari as kartasi siya.
2: Kaya di adening.
0: EKG ada nih.
1: Uh-huh.
0: So, ngup kau itu sakit eksisit, kau yang mask ya kor.
1: So, kau lagi kau, kau kau itu sakit eksisit.
0: Sisit, aku itu mas.
1: Uh-huh. What happened? Ni aga kampi cerita naga tu nyara kau gosip kau kor.
0: Igereng mau gosip kau, rai. Kebal 2 feet, keringe. Kau kau orang gigol, lemingi nih. Kau ni kau tu je mau gosip. Ya, je. Ya, kau lagi kau, aku mau kau itu kau bek chin, mungenye. Lalu kau bi a space nanya lu suko taja bi so igereng gut kombing ni ko ngap wa ko tuja mogo je kai so agot koi ko labat kara ko riri anu la ko na ga gi nyale na mayam du ko koi ko nyale le anu
1: haya tege ge mugule magole le gut ko mago na jita ni ni gut ko mebar wa karta si ta ko ago ga ager ke suko sa sa i ana ne asal ne ko batyan tusmi ta ko tingo ye tiju ko mitu te
2: batyan ruiru Aki ya zuhul.
0: Igere mi tafauti ng batian na gruiru.
1: Uhum.
0: Gileni igere batian ko sprute ni labatu barak.
1: Uhum.
0: Ago sage ga bruiru ko tuwe na ko lebele.
2: Tuwe na ko lebele.
0: Sempre toa ka psa.
1: Uhum.
0: So shi nae ko le ruiru ni, shi nae ko le batian ni.
1: Uhum. Ang SK?
2: SL.
1: SL.
0: SL maloji na batian.
1: Ehe.
0: So ne ko gargiak patyan.
1: Aya, itinya experience ne mita para nga le kap kesu kap kawek. Ingiro kawek kya ego mie eng nandi ageng ang agwa singishu age sampat chebo.
2: Kindred soi nolo.
1: A age agbomete age rijo.
0: Ingen nge tau ne koro nandi ingen kindred ko ni patsi ay ruiru ko mie ni patsi ay batian ko mie but you must have was english said di ko batian ay ko mie compared to ruiru ginyotindre ko mi in between k7 ni batian ko mi ruiru
1: kaka ko tie gora k7 ne ko gi join ya ko neni
2: one k7 ne amugo ge mwageti ni kabisa
0: k7 ko ni give voice kabisa ni nyone gi tai
1: oh gate ni gi batai
0: Ketet ni kibat tay kalsa.
1: Una production ke kompe anak jeri kipa sai.
0: Igeru cuy inga recently batiana ruiru so mi barak production compared to but in K7.
1: So kaya game mete K7.
0: Kaya game mete amu igeru gara wendi barak K7.
1: Ego ketet?
0: Ketet kapsa ne wendi barak so ngi buat koran ni gara langso ke job ni ni ko gi ke sir kasar ta.
1: Gi kuat time
0: kalsa.
1: Oasis. So tu kami tiga konsentrasi tu batian ruiru 11.
0: Batian ruiru 11. A crafted juga kuat.
1: Kaya tu loh kan ini. Tapi waktu ni buat kawe kita craftan ni we. Agawe tiap ruiru 11 again ag batian ni. Tapi waktu ni nyawa kan ni.
0: Jadi sekarang craftan ni saya di. Sekarang craftan ni SL. Ingin SL ko cara arah yang rutin.
1: Hehe.
2: Idi.
0: Samgege in crafting e crafting is go nyo routing na garara
1: so magat ko nyor kawat routing na garara nis
0: nyale kabisa kuchutu ngonyi kabisa rooting.
1: Uh-huh.
0: So that's why igere gele engrafting eh? For strong rooting.
1: So, ngede mukuli ma kotil meditabin patian ako konektan ako abgenye na ba SL?
0: Pendia gruiru, mabatiani.
1: Oh, pendia gruiru.
0: Gile nisu batiani.
1: Eh.
0: Unga routing, maya routing nanyi.
1: Dio.
0: Maki nigero ruiru, mi barak routing nanyi. That's why gigraften ruiru, aga SL. SL kukara aranin routing.
1: Uh-huh.
0: So, gigraften SL, kwe ndi ngonji gitiki.
1: Uh-huh.
0: Ingen production naba ruiru maya.
1: Uh-huh.
0: So, nguka onyo routing nagara arane. Ko the production kwe ndi high. Amuja mgi yue igere ruiru, gire ngo igo mnye.
1: Uh-huh.
0: Kwe ndi ipko lul.
1: Oh, lulis.
0: Ya muruting na nyego mi barak.
1: Oh.
0: So jam ke encourage ni gele onke crafting.
1: Eh. Haya. Mi tajita ne mejo ko gal ga me pera. Aye ko ko nyal sabik ya ko. Ko ge un pi ka un na umbia. Ko ko nyal sabik ya ka pesa. Mi jita ne mejo ko gal ga me. Ko ko kas gya gal gine je ne nge je barabishet. Je mo ji ko gonen ga we. Ma na le. Kinuru ke suya ga che garar ne ne dindriyet.
0: Kinyoru kabisa.
1: Ehe.
0: Kitinye keswe.
1: Ehe.
0: Kitinye keswe chabatian.
1: Ehe.
0: Ruiru 11.
1: Ehe.
0: Akai 7.
1: Agalda sini ngata kiti.
0: Kialda 45 sai.
1: 45 shilling sai.
0: 45.
1: Kungwalda jumbe bagala kana mu.
0: Ngere yi kibalance ni amu gorai.
1: Eh.
0: Kilago kapka.
1: Unata.
0: Ageribe the farmer, ageribe ke gora. Kimeje ki fish ne nyago ki meje ki long farmers. Kimeje ko nyor chi tugul na magme ke lamu en ba kod ne oni ko kod ne ming kimme ke na ke le ka nyor family aga tugul ngup ko kenyise ke mita yo. Etinye mali tugul. Ko nata ne ke imen ya jek that's why magin the price ne nyabara. Ajam ki over ni gora services ki net farmers. With a very friendly price.
1: Very good.
0: Yamu kiki mwanguge.
1: Namba, chepasi meti datu kumbeji na majai kule ayye katame cheke suye katame cheke inyonye inetej. Nikeibu ke suye ilayne kwa mage kwa alinye inetej. Achi mwanyo ni kibu lao yutu kuju. Timing ni poki iku une. Ngole.
0: In timing eh, kunyo alu ko ta time ni kaina mbre ini season. Simago iku. Mwesi wa ine alango sa haya mugo gile miel nino. Inge ngosa haya ngo gole. Ko within 2 months ya garobo njika awate. Ko kako nyoro apta. Yen kako chutungwe. To mawe mwane. So jamge discourage ni gole jita December amugi ngele. Jamge mige me uchenwar. Ko ya mdos.
2: Muda gara rangi gole mwesi wa ine.
0: Mwesi wa ina mwesi wa nana mu ya oro apta. Ngo kwa nyoro apta garibu 2 months.
1: Kwa kwa mugi?
0: Mago ito kwa
1: Haya. Mi jita ni nikako hawa na mgilameta kitapa utwe. Meji jita kizwe kwa angu na lukoki net bichu kuyeleji. Nigoreta kenge ni kijenge makar na tete. Namba che kwa kibasi meche umuji kwenye uruwa. So kwa kizwe kikarara nini. Ako kwa kita kenge na ambacho aswamin. Uyo wa netu wa kulima we. O net koronoka mago alwe.
0: Ki neti kapisa.
1: Kange jita iwe. Ipkwa kwa lgupa ande.
0: I don't know. Angiwe batiane ko 2.5
1: batian ko 2.5 by 2.5
0: 2.5 amuwe ndiko boy ingen go boy kulle konyalo ko nyor space ne yaege
1: so ruiru ko gele 2x2 yani ko ngetege kiti ta ko kiti ko 2 meters
0: inge ruiru level itu ngon mele na labat bara
1: ko gara ranas kam ko yana ta saka ywe ang batian?
0: Batian ko itu, lagi ni melen tu koko ini nego ubin
2: K7.
1: Wei.
0: Kopi ingin tiga tiga ni ni? Coba in batian. Kopi ini ko ruai taban. That's why I learned 2.5.
1: Semanya kau jujur nengai.
0: Semua jujur nengai tinggi.
1: Si kau itu nama bayu eh. Mak itu ni sk SL ni. Indah ya ngaji magat kau riskin kau.
0: Kira BKU je, cewa maram.
1: Cecang maram.
0: Mamu nato ingat tinggi tu kau jutung mon. Kau BKU kira kau lewo maram.